Club Hotel mubahamagare mubabaze mufata imyanya mwiyandikishe ni 0788 29 26 29 nari nayisubiramo 0788 29 26 29 uyihamagaye kumva bari kuyivugiraho wagerageza niyingiye 0788 62 73 10 reka nyisubiremo 0788 62 73 10 reka rero duhere kuri kino gitabo ati uzatubwire ku gitabo cyitwa Die with a Zero. Die with a Zero. Gupfa uri sa kintu. Gupfa uri zero. Wumvise iyo titre wayitugira ngo umwanditsi yashatse kuvuga ko umuntu agomba gupfa ari sa kintu. Ariko siyo ngingo yonyine yashatse ko abasomyi b'iki gitabo bumva. Ahubwo nk'umusesenguzi w'ibitabo yashatse kuvuga ngo sigawele tsisi ibyawe byose fana mwenda ufite yisi yaba mu buryo bwo kubaho n'uburyo bwo kujyana n'igihe niba ariko umuntu yabyita niba hari abantu ugomba gufasha muri wowe ukabuzi ko hari abantu b'inshingano kuri wowe bafashe mu gihe nyacyo niba hari ibyo kunezezwa nabyo ubinezererwemo ukibyumvamo akaryohe niba ariko nabyita namamvu yo gutegereza kuzishima ari kugeze mu zabukuru namamvu yo gutegereza kuzashyigikira bawe ari kugeze mu masaziro umwanditsi muri iki gitabo afasha abantu kubaho ubuzima bwuzuye mbese kubaho nk'umukire aho gupfa nk'umukire ni gute umuntu yabaho nk'umukire aho gupfa ari umukire hari abantu babaho nk'abakene ariko bagapfa nk'abakire hari n'abantu babaho nk'abakire bagapfa nk'abakene abo niwe yashatse kuvugaho rero kino gitabo ushobora kutemeranya nacyo ku ngingo zose ariko abantu babashe kugisoma n'abandi mwese muri buze kumva zimwe mu ngingo cyangwa se amwe mu masomo twakugira kuri kino gitabo urabona ko uyu mwanditsi yari afite ingingo zimwe zinumvikana rwose buri wese rero ashobora guhitamo icyo ashaka ukavuga uti se mbeho nk'umukire nzapfe nk'umukene cyangwa mbeho nk'umukene nzapfe nk'umukire kubaho nk'umukene ugapfa nk'umukire rero ni gute ni kwa kundi umuntu yirya akimara ntarya ntatembera nta gafaranga na gato yarekura hari umukire bigeze kuvuga wari ufite abana abana be bakajya bajya ku ishuri n'amaguru kandi afite amamodoka noneho ng'abana bamubaza batari ko papa kubera iki tujya ku ishuri n'amaguru kandi abana bagenzi bacu bo bazana amamodoka uwo mukire uzi ukuntu ngabwiraga abana be ngo ntimukishinga abana b'abarimu kandi yari umukire tekereza ko yabwiraga abana be ngo ntibakishinga abana b'abarimu bo baza wenda mu modoka abana be bagakora urugendo rw'ibirometero runaka n'amaguru kandi afite amamodoka cyangwa se afite ubushobozi bwakabaguriye imodoka cyangwa se bwakabategeye imodoka ariko akavuga ati nimugende n'amaguru hari abantu babaho gutyo rero ugasanga ntatembera ntarya ntanywa nta gafaranga ke yarekura abe bakabaho nk'abakene bategereje ko azapfa kugira ngo imitungo ye babashe kuyibonaho abo bantu rero niwe umwanditsi avuga ko babayeho nk'abakene ariko bagapfa ari abakire ni ukuvuga iyo apfuye nibwo mubona ku mitungo ye uri kumva ibyo bintu icyo gihe uba warabayeho nk'umukene ariko ugapfa nk'umukire undi muntu rero ni uwundi ubaho nk'umukire ariko agapfa nk'umukene ubaho nk'umukire agapfa nk'umukene ni uwuhe rero ni cya gihe wa muntu aba yarabayeho abayeho neza pe akarya neza ntabwo yiyimye ntabwo ari wa muntu ugundira ibifaranga gusa umukeneyeho ko yamufasha aramufasha akabona ku mitungo ye akiriho kabone n'ubwo yapfa nta n'igiceri cy'atanu afite kuri konti